Nau tha jasu ba jamoi wala bujbi na wana nyu jasu handa ja wa cha yu chun da nam spane ko na nyu ko ba jamoi ai su ba bujbi na wana za wa ta na nyu jai me ta wa nyu na nyu tun da na nyu jasu ba na ki nyu na u gut cha tun dio en ko ba skha na wa ga dio jas ba jamoi wala pui ta na wana za wa ta na nyu handa ja ma sa na spane ko dio ai suba susni akshai ko shak pajamai wala pui bi na wen khananyu emtau ja suba ma su yo handa yue kwe pa pa na wen anyu ja suba chamai ai suba ka hiu na sun khana cha wai ko ta jiu i ko shak pajamai yue chu nda na wen na ente

Nau sa handa sa jasu pa jamai kuala pui bi nau na ba tuka tawai tsu na nyoi ko sha ka jamai na ente ba pui ta sh nau he je me tau ko sha ku hoen ba jamai ku nau un sa na nyoi jas pa jamai ai su ba yu e jun de nau he na nyum handa ko jamai sa nau spa ne ko diu jas pa jamai ka hiu nau he na sa welte na nyum ai su ba jamai sus ni pa mo sa ta jamai na sa wesh pa ai su handa ja pi ja gi gi pa na wai na nyum ya himetao cha suba jamai puita es na wena nyu ai ste ba jamai ka hiu na wajio ya suba jamai igo shak pa pui bi na wena nyu na sa wajio pa jamai ai sham suba jamai esko utia pa hai na nyu ya suba jamai ka hiu na wena sa wajio na nyu de yo jamai sa wajio ko suba pui bi na nyu ai suna sus ni ko pa sunu es na wen kana ba tu ko sa wajio te jet ko suba handa ro pa ni ko na nyu igo shak pa jamai ka hiu na wena.

No está na gente pa chamoy igual a puy vino buena pa su cosa vuelta na ñuigo che pa chamoy ay su pa yue tunde na buena ñu no me su pa chamoy cana un sta una sa wash pa ya su pa anda ya un escena un su pa na ñu na gente pa chamoy yue tunde na buena ñu ya su pa chamoy anda puy tash na y cue che pa chamoy anda je chue pa puy pina na gente pa ya su pa chamoy wala wash na un sia pa na guite yo ya cafe tash su pa Tunyin kwe pas kak na yin Tanjini wane gu na nyu Wite yu yak nu wite yu lul nu wite yu chanwa yin Na bala seka cha na usa na nyu Cha supa chanwa yin kashi spane kwe Cha pitunyin kwe na nyu Ay supa chanwa yin na ente pa kahi na uhe na tawa yiko te atyo Nam tawa cha supa chanwa yin pui pi na uhe na nyu Ew go chan na si spa chanwa yin wase na un spane kwa zyu Cha supa chanwa yin yu e chunde na uhe na ente pa Wita suyu chazu ay suba chamoy kuala wacha na weta wa tai nasa wespa pituñi kuepas kuala u na usta na ño mañu chamoy pituñi kues u chacha suba chamoy handa ra ya na usta wechunda nus kuepa me gudio mañu sta in chazu ba chamoy mañu sam kuepa i pagi na ño chazu ba chamoy chanyak pa chamoy handa ra yu baskan hawai na ño ay suba chamoy kuespa

0: me suba carna we dia tha na nyu yi kwe shak pa jamu ya na ente pa jamu yu we chun de na we na nyu
1: ite pa selfi
0: mañu jamu ni un we ba wala tu pina u pa ne cha ya tu eso na nyu che me tha wa chka bista yu cha sa we go yu tu sus me ne pan de na nyu cha mi e suba mañu jamu ni mi e suba tu shaba ho ne gra nyu cha suba jamu ya ai suba yue ka he une ko wala wache yue ka na musun ka wai suba jamai na sa wa spa kim hina us kwe ja suba jamai maño ja eh suba tanji na hu bane gona ño kwe spa jamai na ba su ko zawai suba i kwe cha pa jamai handa pui bi na wa na ño jang ta jamai na ente pa wala pui bi na ño me tau chasu pa jamu ye wacha ju chun de na ma ye tku su pa jamu pui pa na wa na nyu ya tau jamu ya isu pa i ko shak pa pui bi ye ko shu te pa ma nyu ten ko wa pa jamu ko la wa wa ne kai thak ko na sa pien su wa pa us pa ne ma nyu ta su pa jamu yu ne ko na nyu ya su pa jamu ye ko shu pa pui pa ha na nyu ya ten wa shu ze wis na pa jamu yu pa ne ko na nyu ya chi pa jamu wacha ju ka ha ta wa na sa wa sha im ba tu ko cham su yu chen wa shu ku pa ye na nyu wala chamoñi yuze wisna unas naño kwach pa chamoñi ai suba puyipi ye naño ai suba chata i ko shak pa chamoñi kwala sus na usuna ente pa naño eu ko chacha suba finze ne ko eu ko chacha suba chamoñi i ko pa chamoñi handa pehna na uje naño insus kinsus ne mina uje naño ayu ai suba chamoñi kwala puyipi ye naño eu ko chacha suba finze na uje ne ko na ente